0: Mali da ƙawayensu na hayar Rasha. Kawancin ƙasashen Sahel na AAS wato Mali da Burkina Faso da Niger sun kafa rundunar haɗin gwiwa mai ɗauke da dakaru 5,000 domin yaƙi da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke addabar ƙasashen yankin, inda suka ninka adadin dakarun zuwa 15,000 a tsakiyar watan Afrilu. A ƙarshen makon jiya, mayakan jinim da ke alaka da Al-Qaida da ƙawayensu na 'yan awarin Abzinawa suka kai hari mafi girma da Mali ta taɓa fuskanta cikin kusan shekaru 15, inda suka kwace babban birnin arewacin ƙasar Kidal tare da kashe ministan tsaro Sadio Kamara.
1: Yanzu kuma sai ƙasar Chadi, inda akalla mutane 42 suka mutu a gabashin ƙasar bayan ɓarke wani rikicin ƙabilanci da ya faro sanadiyar takaddama tsakanin wasu mata biyu kan ɗiban ruwa a wata rijiyar bayan gari.
2: Mataimakin Firaministan Chadi Liman Muhammad da ke tabbatar da faruwar wannan rikici bayan ziyartar ƙauyen Igote, inda lamarin ya faro wanda ke a yankin Wadi Fira na kan iyakar ƙasar da Sudan, ya ce suna ɗaukar matakan ganin ba a sake samun irin rikici a yankin na gabashin ƙasar ba wanda ke ɗauke da tarin ƙabilu. A cewar Muhammad, lamarin ya faru ne a Asabar ɗin da ta gabata, inda rikicin ya fansama zuwa yankuna da dama, kudayake sojoji sun shiga tsakani don taƙaita asarar rayuka. Bayanai sun ce nan take ne aka kashe mutane 42, yayin da yanzu haka wasu akalla 10 ke kwance a asibiti, ko da yake babu bahasi kan ainihin matan da suka faro wannan rikici a gaban rijiyar. A cewar mataimakin firaministan, tuna aka dawo da zaman lafiya a garin na Igote, inda aka fara bincike don gano masu laifi tare da ladabtar da su. Rikici tsakanin mabambantan ƙabilu kan batutuwa masu alaka da ruwa ko ƙasar shuka ko kiwo ba sabon abu bane a Chadi, inda ko a bara rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sababa asarar ɗaruruwan rayuka.
1: Muna Chadin, inda gwamnatin ke ci gaba da tsere 'yan adawar ƙasar takwas da ta kama a ƙarshen mako. Tuni da ya ɓangaren adawar ƙasar ya bayyana mawuyacin halin da 'yan uwansu ke ciki a inda ake tsare da su. Zargin da mai magana da yawun gwamnatin Chadi, Gasib Sharif, ya musanta yana mai cewa:
3: wannan gamayyar jam'iyyun siyasa ba ta da izinin hukumomin Chadi a hukumance na gudanar da ayyukanta. Ayar doka daga kotu ne ya rusa gamayyar, a haka ba su da wani hurumi na gayyatar mutane zuwa ga bore ko kawo tarzoma da nufin rusa tsarin gwamnati. A duk lokacin da kake ta dokokin ƙasa ba tare da mutunta doka da oda ba, tare da gayyato jama'a zuwa ga bore ba tare da samun izini ba, ba tare da aiki da dokoki kamar yadda doka ta yi tanadi ba, duk wanda ya haka ya zama wajibi ya amsa tambayoyi daga hukuma. Mai ke nuna cewa suna magana da sunan 'yan adawa ne, ganin cewa ba ku ɗasawa da hukuma, ba ku shiga zaɓe ba, a haka babu ta yadda za ku iya magana da sunan jama'a ko adawa, ganin cewa muna tafiya ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya ne wanda ke baiwa jama'a damar zaɓen masu wakiltarsu maza da mata, a haka ba su da wannan matsayi na 'yan adawa. Bai cancanta ba, kalmar adawa ta zama ruwan dare, duk wanda ya tashi za ka je na mai cewa shi dan adawa ne.
4: Masauraro, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana, a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na RFI.
1: Yanzu kuma sai Najeriya, inda a ranar Alhamis kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci kan rikicin cikin gida na jam'iyyun adawa na ADC da PDP. A hukuncin da ta yanke bayan shafe sa'o'i ana tafka muhawara, kotun ta tabbatar da David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar ADC tare da soke babban taron PDP da aka yi a 2025, wanda ya tabbatar da Kabiru Tani Muturaki a matsayin shugaban jam'iyyar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya halarci zaman kotun, ga kuma rahoton da ya hada mana.
5: Magoya bayan ADC tsagin 'yan haɗaka kenan yayin da suke murna kan hukuncin da kotun ta yi. Barista Solomon Dalon, wanda ɗaya ne daga cikin lauyoyin jam'iyyar, ya yi ƙarin haske kan hukuncin.
6: Kotu ta yi hukunci akan manya-manyan abubuwan. daya tace lauyoyin mu a kotun dauka kara ba su bi doka ba abu na guda biyu wanda yake ban abu shine kotu tace wannan order wanda kotun dauka kara ta bayar ta saukar da wannan order ta dawo da shugaban

0: ka kai kazalika hukumomin Niger sun saki zargin kasashen waje musamman Faransa da daukar nauyin haraharan Ahmad Abba ya hada mana wannan rahoton
1: gwamnatin sojin Niger ta bayyana haka cikin wata sanarwa da yammacin Alhamis bayan wani taron majalisar ministoci tana mai jinjinawa martanin gaggawa da kwarin gwiwa da rundunar hadin gwiwar kasashen yankin ta nuna bayan hare-haren ranar 25 ga watan Afrilu a Gao da Menaka da Kidal kan sojojin Mali da kawayensu na hayar Rasha. Kawancin kasashen Sahel na IAS wato Mali da Burkina Faso da Niger sun kafa rundunar hadin gwiwa mai dauke da dakaru 5000 domin yaki da kungiyoyi masu ikrarin jihadi dake addabar kasashen yankin inda suka ninka adadin dakarun zuwa 15,000 a tsakiyar watan Afrilu. A ƙarshen makon jiya mayakan jinim dake alaka da Al-Qaida da kawayensu na ƴan awarin Abzinawa suka kai hari mafi girma da Mali ta taba fuskanta cikin kusan shekaru 15 inda suka kwace babban birnin arewacin kasar Kidal tare da kashe ministan tsaro Sadio Kamara.
0: Yanzu kuma sai kasar Chadi inda akalla mutane 42 suka mutu a gabashin kasar bayan barke wani rikicin kabilanci da ya faro sanadiyar takaddama tsakanin wasu mata biyu kan ɗiban ruwa a wata rijiyar bayan gari.
2: Kim Prime Minister Chadi Liman Muhammad dake tabbatar da faruwar wannan rikici bayan ziyartar kaukin Igote inda lamarin ya faro wanda ke a yankin Wadifira na kan iyakar kasar da Sudan yace suna daukar matakan ganin ba a sake samun irin rikici a yankin na gabashin kasar ba wanda ke dauke da tarin kabilu a cewar Muhammad lamarin ya faru ne a Asabar din da ta gabata inda rikicin ya fansa zuwa yankuna da dama kuma yake sojoji sun shiga tsakani idan takaita asarar rayuka bayanai sun ce nan take ne aka kashe mutane 42 yayin da yanzu haka wasu akalla 10 ke kwance a asibiti kodayake babu bahasi kan ainihin matan da suka faro wannan rikici a gaban rijiyar a cewar mataimakin Prime Minister tana aka dawo da zaman lafiya a garin da Igote inda aka fara bincike don gano masu laifi tare da ladabtar da su rikici tsakanin mabambantan kabilu kan batutuwa masu alaka da ruwa ko kasar shuka ko kiwo ba sabon abu bane a Chadi inda ko a bara rikici tsakanin makiyaya da manoma ya sababa asarar daruruwan rayuka.
0: Muna Chadin inda gwamnatin ke ci gaba da tsere ƴan adawar kasar takwas da ta kama a ƙarshen mako. Tun da bangaren adawar kasar ya bayyana mawuyacin halin da ƴan uwansu ke ciki a inda ake tsare da su. Zargin da mai magana da yawun gwamnatin Chadi, Gassim Sharif, ya musanta yana mai cewa
3: wannan game da jam'iyyun siyasa ba ta da izinin hukumomin Chadi a hukumance na gudanar da ayyukanta. Ayar doka daga kotu ne ya rusa gamayyar. A haka ba su da wani hurumi na gayyatar mutane zuwa ga bore ko kawo tarzoma da nufin rusa tsarin gwamnati. A duk lokacin da kake ta dokokin kasa ba tare da mutunta doka da oda ba, tare da gayyato jama'a zuwa ga bore ba tare da samun izini ba, ba tare da aiki da dokoki kamar yadda doka ta tanadi ba, duk wanda ya haka ya zama wajibi ya amsa tambayoyi daga hukuma. Me ke nuna cewa suna magana da sunayen adawa ne ganin cewa ba ku dasawa da hukuma, ba ku shiga zabi ba, a haka babu ta yadda za ku iya magana da sunan jama'a ko adawa ganin cewa muna tafiya karkashin tsarin demokradiya ne wanda ke baiwa jama'a damar zaben masu wakiltar su maza da mata. A haka ba su da wannan matsayi na ƴan adawa. Bai cancanta ba, kalmar adawa ta zama ruwan dare, duk wanda ya tashi za ka je na mai cewa shi dan adawa ne.
4: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirinmu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicinsa a shirinmu na dare karfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
0: Yanzu kuma sai Najeriya inda a ranar Alhamis kotun kolin kasar ta yanke hukunci kan rikicin cikin gida na jam'iyyun adawa na ADC da PDP. A hukuncin da ta yanke bayan shafe sa'o'i ana tafka muhawara, kotun ta tabbatar da David Mark a matsayin shugaban jam'iyyar ADC tare da soke babban taron PDP da aka yi a 2025 wanda ya tabbatar da Kabiru Tani Muturaki a matsayin shugaban jam'iyyar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya halarci zaman kotun, ga kuma rahoton da ya hada mana.
5: Oh, magoya bayan ADC tsagin yan hadaka kenan yayin da suke murna kan

0: kidney disease cikin Ghana. Akwai studies da dama da ya tabbatar da wanga. To mutane musamman masu hypertension, shi ka gan kaman da yawanci ba su kula da jinya. Hypertension kuma ba ciwo ne da in ka sha magani so guda ya kamata ka bari ba. Shi ana shan magunguna ne har lokaci har tsawon rai. Shi yasa kuma yana need attention, yana need kowane lokaci hankalinka na kan shi. Kowane da safe duka ka tashi kana check BP ka, kana check level pressure ka. Amma abu ne da ba mu saba yi ba. To wannan in ba duba, in ba yi jinyar hypertension da kyau ba, karshe shi zo ya shige ciki ya zamo kidney disease ko ciwon koda. Reason kuma na biyu shi ne diabetes. Diabetes shi ne second leading cause. To diabetes kuma yanzu, diabetes ma muna da diabetes of the young. Da muka san kaman diabetes manya yake kamawa, yanzu ma ana haifan yara suna da diabetes. Saboda diabetes nan shi kuma samun shi yanzu ana iya samu cikin haifuwa ne. Mai yiwuwa ne wani na nan ya fito cikin family da akwai diabetes, cikin haifuwa ana iya samu. Sannan kuma ainihin lifestyle mu kuma kan da muke rayuwar mu kuma ba mu exercise, ba mu duban batun ciye-ciyen mu, ba mu cin fruit, ba mu cin vegetables. Wanga duka yana cikin causes abinda ke sa karshe ya zo ya zamo kidney disease. Shi yasa diabetes ne second. Amma abubuwa bin ga duka muna kiran su lifestyle disease. To akwai abubuwan da kuma muke yi cikin lifestyle mu kuma da ke sa ko da mai shi bai da diabetes karshe shi zai samu wannan ciwo. Karshe kuma ba magance shi da ke ba shi zamo kidney disease.
1: Binciken ma'aikatar lafiya a Ghana ya nuna cewa matasa ne kan gaba wajen kamuwa da cutar ta koda, lamarin da kwararre a fannin cimaka Dr. Shaufik Muhammad ke cewa hakan na da nasaba da rashin daidaita cimaka da kuma yanayin rayuwar da jama'ar kasar suka runguma a yanzu, wanda kai tsaye ke kara yawan masu kamuwa da cutar ta koda.
2: Abin da ya sa yanzu kiwon koda da yawa a cikin Ghana daya shi ne lifestyle mu. Yanzu lifestyle mu bai da kyau. Ga saboda akwai ababen da kidney ko muke ce koda zai so. In kana bashi kuma ya kawo mai illa. Daya shi ne excessive unprescribed drugs. Shi ne mai shan magunguna. Kowane lokacin mutum yana so ya sha wani magani ko ba dokta ya bashi ba, yana so ya je sai magani ya sha. Shan magunguna da yawa yana kama koda illa. Protein, cin too much protein kuma yana kawo kidney problem. Shi ne mai mutum menene protein kaman su kwai da madara da sauran shi duka, meat, nama duka yana contain protein. Wadannan ababai duka bai kamata mutum tana yawan cin shi ba. Amma yau ka gan mutum ya je sai abinci ga nama ga kwai kuma ya kawo wadansu ababai sikiri kuma ya kara kai. Isa shi ne mai cin protein da yawa. Amma mutum ka gan mutum ya tashi da safe ya sha shayi ya sa madara kuma madara nan kuma daga baya ya soya kwai kuma kowane kwai kuma daya kuma kowane kwai daya yana contain 250 milligram of cholesterol. Isa kuma yana contain times 3 protein times 3 of what your body needs. Kwai guda kenan. Amma mutum ya tashi da safe ya soya biyu kuma ga madaran da ya zuba cikin shayin nan. Isa by the safe nan kawai protein da ya shiga cikin system mushin da kidney cannot handle.
1: Har yanzu dai akwai karancin wayewar kai game da matakan baiwa kai kariya daga cutar ta koda da ma yadda jama'a za su kula da kansu muddin suka kamu da cutar, wanda hakan ke sanya galabaitar masu jinyar wannan cuta. Wani matashi mai fama da cutar ta koda da ta tsananta har ta kai ga yi masa gwankin koda ko kuma dialysis da kuma yanzu haka ke karbar kulawar likitoci, ya bayyana mana cewa sai da cutar ta tsananta gabanin sanin cewa yana dauke da ita.
3: To ni ban san na da ciwon kirkiri ne ba, wani lokaci wurin aiki na gan kaman fuci na bai sauka kan da yake sauka, ha kusa bai sauka ne ke sauka, ban gane so wani kwana wani aiki. To ni ba su yin da wani abu ba, shi masu aiki na suka ce in je hospital in je check up in duba. Shi wannan check up hospital nan shi na tare da ciwon kirkiri ke nan. Yanzu dai dokta ya dubiya ni kan dialysis na zuwa kowane bakwai na zuwa sau uku hospital in ji ake duba na kadan-kadan ke zuwa samun warke. To saboda wangaba akwai bayanin zuwa aiki kan yin aiki masu karfi.
1: Likitoci a Ghana na ci gaba da wayar da kan jama'ar kasar da su dauki matakan baiwa lafiyar su kariya wajen ganin ba su kamu da wannan cuta mai hadari ba, musamman ta hanyar daidaita cimaka wajen kaucewa maiƙo da kuma yin atisaye ko kula da cutuka irin hawan jini da suga don ganin ba su yi ta'azzara da za su haddasa musu ciwon na koda ba, kamar yadda kwararre a fannin cimaka Dr. Shaufik Muhammad ke cewa.
2: Duka abincin da yake ba system suga, junk food ne za a end of the day gangan jiki yayi aikin da yake kamar yayi kan abinci kuma bai samu kowace vitamin da minerals kai to yin haka nan then it put some burden on the liver and the kidney then the kidney nan kuma koda na ga gan day by day kana hiya haka nan shin gan kamar toxins nan yana shiga cikin kidney ne sai yana sore cikin kidney shi yana play havoc to the kidney ka gan isa daya kuma ba mu so exercise kuma abu gudan ne ke taimaka mu koda kuma kenan in baka yawan exercise ne saboda in mutum kana exercise kana motsa jiki kusufan da kake yin nan kaga in ka danda na ma ka ji kamar gishiri kamar sikiri saboda me wannan lokacin nan da kake zufan nan daudan da ke cikin jininka da sauran sikiri da gishirin da ke jikin nan yanzu gangan jiki na aikin shi yana fita yanzu shi wannan lokacin da kake motsa jiki wannan lokacin nan koda nan kuma yana hutawa
1: matsalar ta ciwon koda na sahun cutukan da ke barazana a kasashen nahiyar Afirka inda a baya-bayan nan alƙalma ke nuna cewa kashi 13.9% na jama'ar nahiyar na fama da cutar kuda yake adadin ya kai kashi 18 a kasashen kudu da saharar Afirka wanda masana suka yi ittifaƙin na da nasaba da yanayin rayuwar jama'a a yanzu musamman cimaka da motsa jiki sai kuma cutukan da suka zama dare a wannan nahiya

0: tana yawan cin shi ba. Amma yau ka gan mutum ya je sai abinci ga nama ga kwai kuma ya kawo wadansu ababai sikiri kuma ya kara kai. Isa ilimin cin protein da yawa. Amma mutum ka ga mutum ya tashi da safe ya yi ya sha shayi ya sa madara kuma madaran nan kuma daga baya ya soya kwai kuma kowane kwai kuma daya kowane kwai daya yana contain 250 milligram of cholesterol. Isa kuma yana contain protein times three of what your body needs. Kwai guda kenan. Amma mutum ya tashi da safe ya soya biyu kuma ga madaran da ya zuba cikin shayin nan. Isa by the safe nan kawai protein ne ya shiga cikin system machine da kidney cannot handle.
1: Har yanzu dai akwai karancin wayewar kai game da matakan baiwa kai kariya daga cutar ta koda da ma yadda jama'a za su kula da kansu muddin suka kamu da cutar wanda hakan ke sanya galabaitar masu jinyar wannan cuta. Wani matashi mai fama da cutar ta koda da ta tsananta har ta kai ga yi masa gwankin koda ko kuma dialysis da kuma yanzu haka ke karbar kulawar likitoci. Ya bayyana mana cewa sai da cutar ta tsananta gabanin sanin cewa yana dauke da ita.
2: To ni ban san na da ciwon kirkiti ne ba wani lokaci wurin aiki ne ganin kaman fuci na bai sauka kan da ke sauka ha kusurai sauka ne ke sauka magani su wani kwana wurin aiki to ni ba su yin da wani abu ba shi masu aiki na suka ce in je hospital je check up din duba shi wani check up hospital nan shi na tare da ciwon kirkiti ne ke da yanzu dai dokta ya dubiya ni kan dialysis na zuwa kowane bakwai na zuwa sau uku hospital inji ake duba na kadan-kadan ke zuwa samun warke to saboda wangaba akwai bayan zuwa aiki kan yin aiki masu karfi.
1: Likitoci a Ghana na ci gaba da wayar da kan jama'ar kasar da su dauki matakan baiwa lafiyar su kariya wajen ganin ba su kamu da wannan cuta mai hadari ba musamman ta hanyar daidaita cimaka wajen kaucewa maiƙo da kuma yin atisayi ko kula da cutuka irin hawan jini da suga don ganin ba su yi ta'azzara da za su haddasa musu ciwon na koda ba kamar yadda kwararre a fannin cimaka Dr. Shafiq Muhammad ke cewa
0: duka abincin da yake ba system suga junk food ne za a end of the day a gangan jikin yayi aikin da kuma yayi kan abinci kuma bai samu kowace vitamin da minerals kai to yin haka nan then it put some burden on the liver and the kidney then the kidney nan kuma koda na ka gan day by day kana hiya haka nan shi gan kaman toxins nan yana shiga cikin kidney nan shi yana sore cikin kidney shi yana play havoc to the kidney ka gan isa daya kuma bamu so exercise kuma abu gudan ne ke taimaka mu koda kuma kenan baka yawan exercise ne saboda in mutum kana exercise kana motsa jiki sufan da kake yin nan kaga in ka danda na ma ka ji kaman gishiri kaman sikiri saboda me wannan lokacin nan da kake sufan nan daudan da ke cikin jinin ka da sauran sikiri da gishirin da ke jikin nan yanzu gangan jikin na aikin shi yana fita yanzu shi wannan lokacin da kake motsa jiki wannan lokacin na koda nan kuma yana hutawa
1: matsalar ta ciwon koda na sahun cutukan da ke barazana a kasashen nahiyar Afirka inda a baya-bayan nan alƙalma ke nuna cewa kashi 13.9% na jama'ar nahiyar na fama da cutar kuda yake adadin ya kai kashi 18 a kasashen kudu da saharar Afirka wanda masana suka yi ittifaƙin na da nasaba da yanayin rayuwar jama'a a yanzu musamman cimaka da motsa jiki sai kuma cutukan da suka zama dare a wannan nahiya.

0: To yanzu kuma lokaci ne da labaran tattalin arziki. Shamsiya ta shigo, barkanki da zuwa Shamsiya.
1: To na gaishe da Michael Kudisin, wato kana nufin Mustapha Adebisi da Pipa ne ke da. To bari mu faro da babban bankin Najeriya da ya umarci bankunan kasar su daina cazar duk wani asusun ajiyar banki na savings kenan, kudin kula da katin ATM da suke kira maintenance fee. Ku sabuwar dokar CBN ta ce bankuna ba su da ikon cajin kudin kula da kati a kowane asusun shi wannan savings, amma asusun kasuwanci ko kuma na current kenan an ba su damar su rika tsakurar naira 50 a kowane wata, maimakon sama da haka da suke diba a baya. Haka kuma CBN ya rage wasu kudaden da ake caji lokacin tura kudi da kuma cajin da ake idan ka cire kudi a wani ATM din sabanin na bankin da kake amfani da shi.
0: To ina ganin zamu koma gida mu tada kura kenan
1: da alama gaskiya. To anan farashin dangin mai a duniya ya sake tashi yau Litinin, biyo bayan rashin tabbas da ake da shi game da tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran. Farashin man samfurin Brent ya tashi da $3.6 inda ya kai $111.23 kan kowace gagga. To shi ma dai na Amurka WTI ya karu da $2 inda ya aka hada hadar sa kan $104.12 kan kowace ganga. Tashin farashin ya faru ne saboda ci gaba da datse shigin ruwa na Hormuz da Iran ta yi, wanda ya dakatar da kusan kashi 20 na jigilar man duniya kenan. To ko da yake Iran ta mika sabbin sharuɗan sulhu har guda 14 a Pakistan, sai dai shugaba Donald Trump ya nuna rashin gamsuwarsa da tayin yana mai cewa har yanzu akwai sauran rana a gaba. Rahotannin da za a ce ana dai dan shakku akan suna cewa Iran ta harba makami mai linzami kan jirgin yakin Amurka, wanda hakan ya ƙara rura wutar fargaba a kasuwannin duniya. Kuma wannan yanayi ya jefa kasashen duniya, ciki har da Najeriya, cikin rashin tabbas musamman a shi kan wannan bangare na makamashi. To anan an samu raguwar fasinjoji da kashi 66 cikin 100 a filin jirgin saman Dubai na hadaddiyar daular Larabawa. Kuma wannan koma baya ya faru ne sakamakon takaddama da yaƙe-yaƙe da suka barke a yankin gabas ta tsakiya, musamman tsakanin Iran da kawancan Amurka da Isra'ila. Saboda tashe-tashen hankula, yawan matafiya a watan Maris ya ragu sosai zuwa fasinjoji $2.5 kawai, wanda hakan ya jawo raguwar hada-hadar da kashi 21 a daukacin farkon shekarar nan ta 2026 zuwa yanzu kenan. Kamfanoni kamar Emirates, Qatar Airways da Etihad sun rage ko dakatar da zirga-zirgar jiragensu zuwa wasu yankuna, duka dai saboda kulle sararin samaniya. Kuma duk da wannan kalubale, babban jami'in filin jirgin Dubai din, wato Paul Griffiths, ya ce suna da kwarin gwiwar komawa yadda suke da zarar an samu kwanciyar hankali.
0: Idan kika ji irin mako don kudaden da suka tafi ko kuma aka rasa a wannan yanayi,
1: ai an tafka asara ba ta kanin da sosai ma. To Michael Kudisin, wato Prime Minister Japan Sanai takaici ce ta bayyana damuwa kan yadda takaddama tsakanin Iran da Amurka ke shafar harkar man fetur.
0: Takaici ta bayyana takaici kenan. To Mustapha dai yanzu ya zama la yellow fever.
2: RFI.
0: To badalla, al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kudin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kudaden, kuma su wane ne ke da alhakin ta sarrafi da su? Rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: A gargashin wannan shiri, za a rika tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke fadin jihar Jigawa domin al'umma su yi kananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri? Ga abin da wasu ke cewa.
4: Inda ce su shugabannin akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen, su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati, a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa. To wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan, to ba 24 hours an kasu.
5: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna, ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
6: Idan an ba da kuɗin ya je garin, kuma ‘yan garin an yi abin da ‘yan garin za su amfana, ai abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a ba da shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa, to wannan abin ba zai zama alheri ba.
3: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata. Babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Kwamarar Bello Basifage dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
7: Musamman idan ta ɗauki mataki.

0: guda uku. Mataki na farko shine ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi bane don wata bukata, al'umma take son sa amfana. Na biyu ya kasance an dauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na rukun amana, a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwa. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatan sa gwamnati ta dauki mataki na gaske akan sa.
1: Wato yaya za a rika tura kudaden kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Guiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin kananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
2: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda daya.
1: Na'am.
2: Akwai wakilin matasa guda daya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya, kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin. Za a samu shi ma yankalce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulu wanda zai zama shugaba a wannan guri.
1: To kamar kuɗin taya za a riga tura shi?
2: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Bambancin su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya yafi na su akwatunan saboda UN nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu karin bayani.
1: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiya cikin sauri ba tare da tarnaki ba. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
3: To kamar dai kowace ranar uku ko kowace shekara uku ga watan Mayu ita ce ranar kare yancin aikin jarida ko kuma aikin yaɗa labarai a duniya, inda rahotanni da kungiyoyin da ke fafutuka a wannan fage ke nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin aikin jarida a cikin shekarar da ta gabata. Dangane da wannan rana, Abdulkarim Ibrahim Shekal ya zanta da tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya watan NUJ Honorable Alhaji Muhammad Sani Zoro, wanda da farko ya fara yin tsokaci a game da irin sauye-sauyen da aka samu a aikin jarida saboda dalilai masu nasaba da zamani. Kadi zantawar su.
4: Aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa kai hatta ma 'yan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na tallata harjasu. Haka kafofi na sada zumunta ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba.
5: Ita ranar uku ga watan Mayu ana bayyana ta a matsayin ranar yancin aikin jarida. Waɗannan abubuwa da ka ambata taimakawa yancin yayi ko tauyeshe?
4: Wato ya fada da yancin kuma ya sa yancin ya fafada ba burki an rasa yadda za a yi.
5: Bari mu duba yanayin yancin aikin jarida a Najeriya. Kai a ganinka wani sauyi aka samu daga lokacin da kai shugabanci fere shekaru 30 da suka gabata zuwa yau?
4: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali daga 1990 zuwa sama adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai ki sun fi guda 100 hadda na banza ma, amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba duk gaba ɗaya fadin ƙasar Najeriya din. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM
5: masu zaman kansu kenan?
4: Masu zaman kansu. Alal misali a jihar Kano ana kiyasta cewa akwai kamar guda 33, a Ibadan kadai a jihar Oyo akwai sun fi guda 40 da wannan abu, haka jihar Lagos. To amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da sauransu babu gogewa. Waɗansu yadda ka san akan titi ake ɗauko su babu abin da ake kira regulation.
5: Da yake ka ambaci hukumar da ke kula da daidaitawa da kuma sa ido kan ayyukan yaɗa labarai a ƙasa a Najeriya, a kwanakin da suka gabata hukumar nan ta fitar da gargaɗi kafin yaɗa labarai cewa su yi takatsantsan sakamakon yadda ƙasar take tunkarar zaɓe.
4: Ita hukumar wato ita ce take ba da lasin matukunan na farko wadda za ka kafa wannan gidajen yaɗa labarin. tunda yake ita ce take bayarwa to kuma ita ce take da urimi na tabbatar da kowa ya bi dokoki. Daya daga cikin abubuwan da take yi amfani da shi shine kaman gargadi idan sun ga in an fahimci kaman sun fara kauce hanya to su shiga taitayin su. Banda wannan kuma sai daukan matakai saurara kamar a ci su tara ko kuma ma har a rufe gidan radio ko talabijin idan an ga yayi tirjiya. Amma ba wai kawai ayi amfani da siyasa ayi masa haka ba.
5: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye ƴancin aikin jarida su ne kasashen da suke karkashin tsarin ka'aba da ake kira suna kama karya ko mulkin soji.
4: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba, alal misali yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kadai ta kashe ƴan Palestine ƴan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni biyu da ta kashe ƴan jaridu ga sunan bilahad a wurare da dama ko a Amurka ana gallazawa ƴan jarida amma ba tare da an sani ba.
5: Alhaji Honorable Muhammadu Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar NUG wato ta ƴan jaridu a Najeriya, muna godiya sosai fa.
4: Abdul Karim, na gode kwarai da gaske.
5: To assalamu alaikum.
3: To sai maimacin kanin labaran da muka ji mun cewa Najeriya ta bayyana aniyar kwaso 'yan kasar daga Afirka ta Kudu saboda matsalar kyamar baki wadda ta sa ake kisan 'yanci rani a sassan kasar. Gashirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata. Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. A yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi, inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara ɗaukar wani sabon salo, domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, mashar hanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
7: Rayuwata. Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga saho masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Haji Aladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
8: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
7: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Haji Aladu Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bukur, ya yi bayani kan halayen Haji Aladi.
9: Ata ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ɗaya ya ba da sarauta.
7: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajji Alhaji Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki ɗaya.
10: Na gode ma Allah da ya ƙaddara min wannan title ɗin. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
7: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
6: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
11: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudumawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
7: Yanzu misali kamar ke ta kaman me wace ta wace hanya kike ga zaki ya ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
11: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yanda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi, to duk yanda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata ka calbazalla har mazan ma in ta kawa.
7: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
11: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki ɗaya insha Allah.
12: Matsayin 'ya mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
13: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
13: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
14: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
13: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Ibrahim Ishaq, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya.
15: To wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya. Zaka ga ba matan ba, hatta su kansu mazan, sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar, ko kuma sai ka gada ta tsatsanka, ko kuma sai kana da wata alaka mai ƙarfi, ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta. To amma yanzu na farko kuɗaɗe, in kana da kuɗi za a iya baka sarauta, in kana da wani mukami za a iya baka sarauta. Saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su, mata suna da su. Saboda haka ana amfani da sarauta, sunan sarautar ne domin a yi cimma wasu muradu, ko irin na siyasa, ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare.
7: To su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowarsu cikin harkar sarauta, yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma?
15: To da yake kamar yadda na faɗa, wato sarautar ta zama kamar suna ne, babu tasirin ta a wajen al'umma. Don misali, dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza, to ayyukan wazirin suna nan a aje. Amma yanzu sai dai a karanto muku sunan ayyukan, tarihin ayyukan, kawai ku ci gaba da ji. Amma ba ba a aikace ba. Saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya. To wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza mata suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu, haka su ma suke nema su shiga. To haka ma bangaren sarauta, yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa, su ma ba a barin su a baya. Saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau, kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan, suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu. Saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa.
16: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishaq, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya.
17: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
16: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban? Ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: Tuwa gaida Zainab Ibrahim RFI. Sai kuma labaran kashi na biyu. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta fara kwashe 'yan ƙasarta da ke son komawa gida daga Afirka ta Kudu, matakin da ta ce ya zama dole saboda tsananin kyamar baki da kuma rahoton mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu sakamakon har-haren da ake kaiwa 'yan cirani. Akalla 'yan Najeriya 130 ne suka riga suka rajista don neman a kwashe su zuwa gida sakamakon fargabar makomarsu na rashin tabbas. Likitoci 'yan Najeriya da sauran baki yanzu za su iya samu tare da sabunta bizar aiki a ƙasar Amurka, bayan da gwamnatin Trump ta janye wata manufa da ta hana yawancin su ci gaba da ayyukansu sakamakon dakatar da yin takardu da aka yi da sunan haramcin tafiye-tafiye. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta riga ta aiwatar da wani mataki da ke da alaka da haramcin tafiye-tafiye na watan Janairu wanda ya shafi 'yan ƙasashe 39, lamarin da ya dakatar da yanke shawara kan tsawaita visa, izinin aiki da katin zama, watan green cards. Jagoran gwamnatin sojin Mali General Assimi Goita ya karbi mukamin ministan tsaro kamar yadda wata dokar soji da aka karanta a tashar talabijin kasar ta bayyana a yau Litinin, biyo bayan mutuwar Sadio Kamara a wani harin da 'yan ta'adda suka kai kasar sama da mako guda da ya wuce. Dokar ta ayyana babban hafsoshin kasar Janar Umar Dayara a matsayin wanda zai taimakawa Goita a wannan mukami. Diyar shugaban Kamaru Brenda Biya ta sake tayar da wutar dambarwa bayan da ta wallafa a kafafen sada zumunta cewa mahaifinta wanda ya dade yana mulki yana gab da mutuwa, tana kuma zargin cewa ana bibiyar rayuwarta kuma tana fuskantar barazana mai tsanani. A cikin rubutun nata wanda ya fi mayar da hankali kan ra'ayoyinta game da shan miyagun kwayoyi da yadda al'umma ke kallon lamarin, Brenda Biya ta sauya salon maganar zuwa ga kanta da kuma siyasa, inda ta ce da zarar mahaifinta Paul Biya ya mutu magana ta ƙare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga mahukuntan Uganda da su gudanar da bincike mai zaman kansa kan tashe-tashen hankula da zargin cin zarafi da jami'an tsaro suka yi yayin babban zaben kasar da aka gudanar a ranar 15 ga watan Janairun wannan shekarar. A cikin wani sabon rahoto da kungiyar ta fitar a farkon watan Mayu shekarar 2026, ta yi allawa dai da yadda aka yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima da kuma mutanen da ba gaira ba da daka mutane ba gaira ba dalili, da kuma azabtar da magoya bayan jam'iyyun hamayya musamman ma jam'iyyar National Unity Platform NUP ƙarƙashin jagorancin Bobi Wine. an bayar da rahoton bacewar sojojin Amurka biyu waɗanda ke halartar atisayen soji na haɗin gwiwa mai suna African Lion kusa da birnin Tantan da ke kudancin ƙasar Morocco, kamar yadda rundunar Amurka Africom kenan da rundunar sojin masarautar Morocco suka sanar a jiya Lahadi. Sojojin Amurka da na Morocco da na sauran ƙasashe abokan tarayya sun kaddamar da ayyukan bincike da ceto na haɗin gwiwa waɗanda suka haɗa da dakarun ƙasa da na sama da na ruwa domin nemo sojojin da suka ɓace kusa da filin atisayi na Cap Dra, kamar yadda rundunonin biyu suka bayyana a cikin sanarwa daban-daban. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa biyo bayan mamakon ruwan sama a Kenya ya karu zuwa mutane 18, kamar yadda hukumar 'yan sandan ƙasar ta bayyana a ranar Lahadi. Rahotanni sun nuna cewa an sami zaftarewar ƙasa a gundumomin Tarakta, Niti, Elegio, Marakwet da kuma Kiambu da ke tsakiya da kuma gabashin Kenya sakamakon ci gaba da tafka ruwan sama mai ƙarfi. Rundunar sojin ruwan Iran ta harba har sashen gargadi ga jiragen yakin Amurka a mashigin ruwan Hormuz a yau Litinin, kamar yadda kafofin yan labaran gwamnati suka bayyana bayan da sojojin Amurka suka tura manyan jiragen yakin cikin tekun fasha a matsayin wani bangare na shirin taimakawa jiragen kasuwanci da saka makale su fita. Tun da farko shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da wani shiri na jagorantar jiragen ruwa daga 'yan baruwanmu don fita daga tekun fasha, inda ya bayyana hakan a matsayin wani kokari na jinkai don taimakawa ma'aikatan jiragen da suka makale. Firaministan Canada Mark Carney ya ce gwamnatinsa za ta bada gudunmuwar dala miliyan 270 domin taimakawa ƙasar Ukraine wajen samar da muhimman makaman soji don kare kanta daga mamayar da Rasha ke yi mata. Carney ya sanar da hakan ne a ƙasar Armenia a yau Litinin, inda yake ganawa da shugabannin ƙasashe yayin taron ƙungiyar siyasar Turai, wato European Political Community, wanda babban taron sai mai da hankali a game da haɗin gwiwa kan dabarun siyasa, tsaro da ababen more rayuwa. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma shirinmu na shaɗi.
18: Dubban mutane ne suka taru a filin wasa na Ubafemi a Wolowo a birnin Ibadan na jihar Oyo domin halartar bikin al'ada na duniya, wato Egungu, wanda aka saba yi a duk shekara. Bikin na al'adar Yarabawa ya kunshi wasan dodanni fiye da 150 da kuma ƙungiyoyin al'adu 120. Sai mahalarta taron fiye da 18,000, cikin su har da waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya. Bikin, wanda ya samu goyon bayan ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Oyo, na da nufin haɓaka al'adun Yarabawa tare da bunƙasa harkar yawon buɗe ido na cikin gida da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar.

a nan kuma ana ci gaba da tafka muhawara ne a kafafen sada zumunta tun bayan gasar dambe da aka yi tsakanin shahararren din TikTok din nan Kata Efe da kuma mawaki Portable cikin wasu fayafayen bidiyo da suka karadi shafukan sada zumunta an ga yadda Kata Efe ir kanaushin Portable babu gaggautawa wanda kuma yayi nasara a wannan gasa mutane da dama dai ba su zata Kata Efe zai yi nasara akan Portable ba yayin da wasu suka ci dama sun san hakan za ta faru

0: kamfanu za domin su yi kara wannan ta El Clasico tsakanin su da Barcelona
1: wannan dai bai rabiya
0: to lalle dai kam to idan muka leka gasar Premier Ingila kuwa a dazun nan Chelsea ta barar da damar kammala kakar wasa ta bana a tsakanin kungiyoyi biyar ko kuma shida na farko da ka iya ba da damar haskawa ko a gasar Europa ko kuma Europa Conference League to kungiyar Chelsea ta sha mummunan kai ne bayan da Nottingham Forest ta lallasa ta da kwallaye uku da nema an jima kuma akwai fafatawa tsakanin

0: ba ta aka diga mata kwallaye uku ta farke guda kawai
1: ba su duba girman magabatansa ba kamar yadda Yamala shike fada ba. To Michael Harwa yau a Premier League Tottenham ta tsallake rijiya da baya a lokacin da ta samu nasara kan Aston Villa da kwallaye 2-1, abinda ya bata damar tsira daga fadawa kai tsaye zuwa ajin ƴan dagaji da za su koma gasa mai daraja ta biyu a Ingila, wato Championship. To amma har yanzu fa akwai sauraron rana aka ba, domin maki ɗaya ne tsakanin ta da West Ham, wanda su ma suna tuni suka shiga wannan aji ne ɗan dagaji, kuma akwai ragowar wasanni uku ko biyu da suka rage da ba a buga ba.
0: To Nur Mustafa da ya zama jami'in traffic ya daga hannu.
1: To barka.
0: To yanzu kuma lokaci ne da labaran tattalin arziki. Shamsiya ta shigo, barkanki da zuwa Shamsiya.
2: To na gaishe da Michael Kudisin wato kana.
0: To yanzu kuma lokaci ne da labaran tattalin arziki. Shamsiya ta shigo, barkanki da zuwa Shamsiya.
2: To na gaishe da Michael Kudisin wato kana nufin Mustapha a DBC
0: Radio
2: FIFA ne ke.

0: shugaban kwamitin kula da harkokin kananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
1: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda daya.
0: Na'am.
1: Akwai wakilin matasa guda daya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya, kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin. Za a samu shi ma yankalce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulu wanda zai zama shugaba a wannan guri.
0: To kamar kuɗin taya za a riga tura shi.
1: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai din wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Bambancin su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya yafi na su akwatunan saboda haka UN nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu karin bayani.
0: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaki ba. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
2: To kamar dai kowace ranar uku ko kowace shekara uku ga watan Mayu ita ce ranar kare yancin aikin jarida ko kuma aikin yaɗa labarai a duniya, inda rahotanni da kungiyoyin da ke fafutuka a wannan fage ke nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin aikin jarida a cikin shekarar da ta gabata. Dangane da wannan rana, Abdulkarim Ibrahim Shekal ya zanta da tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya watan NUJ Honorable Alhaji Muhammad Sani Zoro, wanda da farko ya fara yin tsokaci a game da irin sauye-sauyen da aka samu a aikin jarida saboda dalilai masu nasaba da zamani. Kadi zantawar su.
3: Aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa kai hatta ma 'yan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na tallata harjasu. Haka kafofi na sada zumunta ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba.
4: Ita ranar uku ga watan Mayu ana bayyana ta a matsayin ranar yancin aikin jarida. Waɗannan abubuwa da ka ambata taimakawa yancin yayi ko tauyeshe?
3: Wato ya faɗaɗa yancin kuma ya sa yancin ya fafaɗa ba birki an rasa yadda za a yi.
4: Bari mu duba yanayin yancin aikin jarida a Najeriya. Kai a ganinka wani sauyi aka samu daga lokacin da kai shugabanci fiye da shekaru 30 da suka gabata zuwa yau?
3: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali, daga 1990 zuwa sama, adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai ki sun fi guda 100. Hadda na banza ma, amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba duk gaba ɗaya faɗin ƙasar Najeriya ɗin. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM.
4: Masu zaman kansu kenan?
3: Masu zaman kansu. Alal misali a jihar Kano ana kiyasta cewa akwai kamar guda 33. A Ibadan kaɗai a jihar Oyo akwai sun fi guda 40 da wani abu, haka jihar Lagos. To amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da sauransu babu gogewa. Waɗansu yadda ka san akan titi ake ɗauko su babu abin da ake kira regulation.
4: Da yake ka ambaci hukumar da ke kula da daidaitawa da kuma sa ido kan ayyukan yaɗa labarai a ƙasa a Najeriya, a kwanakin da suka gabata hukumar nan ta fitar da gargaɗi kafin yaɗa labarai cewa su yi taka tsantsan sakamakon yadda ƙasar take tunkarar zaɓe.
3: Ita hukumar wato ita ce take ba da lasin ma tukunna na farko wadda za ka kafa wannan gidajen yaɗa labaran, tunda yake ita ce take bayar wato kuma ita ce take da hurumi na tabbatar da kowa ya bi dokoki. Ɗaya daga cikin abubuwan da takan yi amfani da shi shine kaman gargaɗi. Idan sun ga in an fahimci kaman sun fara kauce hanya to su shiga taitayinsu. Banda wannan kuma sai ɗaukan matakai tsaurara kamar a ci su tara ko kuma ma har a rufe gidan rediyo ko talabijin idan an ga ya yi tirjiya amma ba wai kawai ai amfani da siyasa ai masa haka ba.
4: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye ƴancin aikin jarida su ne kasashen da suke karkashin tsarin kaɓa da ake kira suna kama karya ko mulkin soji.
3: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba, alal misali yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kadai ta kashe ƴan Palestine ƴan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni biyu da ta kashe ƴan jaridu ga sunan bilahad a wurare da dama ko a Amurka ana gallazawa ƴan jarida amma ba tare da an sani ba.
4: Alhaji Honorable Muhammad Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar NUG wato ta ƴan jaridu a Najeriya, muna godiya sosai fa.
3: Abdul Karim, na gode kwarai da gaske.
4: To assalamu alaikum.
2: To sai maimacin kanin labaran da muka ji mun cewa Najeriya ta bayyana aniyar kwaso 'yan kasar daga Afirka ta Kudu saboda matsalar kyamar baki wadda ta sa ake kisan 'yanci rani a sassan kasar. Gashirinmu na rayuwata.
5: Rayuwata. Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. A yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi, inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara ɗaukar wani sabon salo, domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu, kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
6: Rayuwata. Masarautar Gombe, ɗaya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga sahun masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajiya Ladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
7: Mata suna da gudunmawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai, yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
6: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajiya Ladi Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bakur, ya yi bayani kan halayen Hajiya Ladi.
8: Ata ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bakur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
6: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajiya Ladi Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
9: Na gode ma Allah da ya kaddara min wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi, talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
6: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
5: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
10: To wannan yana nuni da cewa idan aka basu wani nauyi da su bada gudunmawar su a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta za ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne ko da a bangaren ƴan uwan su mata ma
11: yanzu misali kamar ke ta kaman me wace ta wace hanya kike ga zaki ya ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba daya
10: to ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane bangare su ma mata ko a ina an san dama duk yanda mata suke in suka samu ƴan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi to duk yanda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100% to ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki ƴan uwanka mata ba ma ƴan uwa mata ka calbazalla har mazan ma in ta kawo
11: ya kika shirya shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullun na wannan masarauta
10: insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a bangaren abin da ya shafi gargajiya musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki daya duk wani gudunmawa da ake bukata zamu bayar zamu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki daya insha Allah
12: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
13: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba daya iyali za su amfana
12: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
13: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
12: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
13: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Ibrahim Ishak masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya
15: eh to wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya zaka ga ba matan ba hatta su kansu mazan sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar ko kuma sai ka gada ta tsatsanka ko kuma sai kana da wata alaka mai karfi ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta to amma yanzu na farko kudade in kana da kudi za a iya baka sarauta in kana da wani mukami za a iya baka sarauta saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su mata suna da su saboda haka ana amfani da sarauta sunan sarautar ne domin a yi cimma wasu muradu ko irin na siyasa ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare
11: to su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma
15: eh to da yake kamar yadda na faɗa wato sarautar ta zama kamar suna ne babu tasirin ta a wajen al'umma dan misali dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza to ayyukan wazirin suna nan a aje amma in sai dai a karanto muku sunan ayyukan tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji amma ba a aikata ba saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya to wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu haka su ma suke nema su shiga to haka ma bangaren sarauta yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa su ma ba a barin su a baya saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta zazzau kamar irin su sarauniyar daurama da dai makamantan irin waɗannan suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a kasar Hausa
16: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishaq masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya
17: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2348888990
16: gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
2: to gaida Zainab Ibrahim RFI to sai kuma labaran kashi na biyu Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa za ta fara kwashe 'yan kasar ta da ke son komawa gida daga Afirka ta Kudu matakin da ta ce ya zama dole saboda tsananin kyamar baki da kuma rahoton mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu sakamakon har-haren da ake kaiwa 'yan cirani akalla 'yan Najeriya 130 ne suka riga suka rajista don neman a kwashe su zuwa gida sakamakon fargabar makomarsu na rashin tabbas Likitoci 'yan Najeriya da sauran baki yanzu za su iya samu tare da sabunta bizar aiki a kasar Amurka bayan da gwamnatin Trump ta janye wata manufa da ta hana yawancin su ci gaba da ayyukansu sakamakon dakatar da yin takardu da aka yi da sunan haramcin tafiye-tafiye. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta riga ta aiwatar da wani mataki da ke da alaka da haramcin tafiye-tafiye na watan Janairu wanda ya shafi 'yan kasashe 39. Lamarin da ya dakatar da yanke shawara kan tsawaita visa izinin aiki da katin zama watan green card jagoran gwamnatin sojin Mali General Assimi Goita ya karbi mukamin ministan tsaro kamar yadda wata dokar soji da aka karanta a tashar talabijin kasar ta bayyana a yau litinin biyo bayan mutuwar Sadio Kamara a wani harin da 'yan ta'adda suka kai kasar sama da mako guda da ya wuce dokar ta ayyana babban hafsoshin kasar janar Umar Dayara a matsayin wanda zai taimaka wa Goita a wannan mukami. Dayar shugaban Kamaru Brenda Biya ta sake tayar da wutar dambarwa bayan da ta wallafa a kafafen sada zumunta cewa mahaifinta wanda ya dade yana mulki yana gab da mutuwa tana kuma zargin cewa ana bibiyar rayuwarta kuma tana fuskantar barazana mai tsanani a cikin rubutun nata wanda ya fi mayar da hankali kan ra'ayoyinta game da shan miyagun kwayoyi da yadda al'umma ke kallon lamarin Brenda Biya ta sauya salon maganar zuwa ga kanta da kuma siyasa inda ta ce da zarar mahaifinta Paul Biya ya mutu magana ta kare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga mahukuntan Uganda da su gudanar da bincike mai zaman kansa kan tashe-tashen hankula da zargin cin zarafi da jami'an tsaro suka yi yayin babban zaben kasar da aka gudanar a ranar 15 ga watan Janairun wannan shekarar. A cikin wani sabon rahoto da kungiyar ta fitar a farkon watan Mayu shekarar 2026 ta yi allawa dai da yadda aka yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima da kuma mutanen da ba gare ba da daka mutane ba gare ba dalili da kuma azabtar da magoya bayan jam'iyyun hamayya musamman ma jam'iyyar National Unity Platform NUP karkashin jagorancin Bobi Wine. An bayar da rahoton bacewar sojojin Amurka biyu waɗanda ke halartar atisayen soji na haɗin gwiwa mai suna African Lion kusa da birnin Tantan da ke kudancin ƙasar Morocco kamar yadda rundunar Africom kenan da rundunar sojin masarautar Morocco suka sanar a jiya Lahadi. Sojojin Amurka da na Morocco da na sauran kasashe abokan tarayya sun kaddamar da ayyukan bincike da ceto na haɗin gwiwa waɗanda suka haɗa da dakarun ƙasa da na sama da na ruwa domin nemo sojojin da suka bace kusa da filin atisayi na Cap Dra kamar yadda rundunonin biyu suka bayyana a cikin sanarwa daban-daban. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa biyo bayan mamakon ruwan sama a Kenya ya karu zuwa mutane 18 kamar yadda hukumar yan sandan kasar ta bayyana a ranar Lahadi. Rahotanni sun nuna cewa an sami zaftarewar kasa a gundumomin Tarakta, Niti, Elegio, Marakwet da kuma Kiambu da ke tsakiya da kuma gabashin Kenya sakamakon ci gaba da tafka ruwan sama mai karfi. Rundunar sojin ruwan Iran ta harba har sashen gargadi ga jiragen yakin Amurka a mashigin ruwan Hormuz a yau Litinin kamar yadda kafofin yan labaran gwamnati suka bayyana bayan da sojojin Amurka suka tura manyan jiragen yakin cikin tekun fasha a matsayin wani bangare na shirin taimakawa jiragen kasuwanci da saka makale su fita. Tun da farko shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da wani shiri na jagorantar jiragen ruwa daga yan ba ruwanmu don fita daga tekun fasha, inda ya bayyana hakan a matsayin wani kokari na jinkai don taimakawa ma'aikatan jiragen da suka makale. Firaministan Canada Mark Carney ya ce gwamnatinsa za ta bada gudunmuwar dala miliyan 270 domin taimakawa kasar Ukraine wajen samar da muhimman makaman soji don kare kanta daga mamayar da Rasha ke yi mata. Carney ya sanar da hakan ne a kasar Armenia a yau Litinin, inda yake ganawa da shugabannin kasashe yayin taron kungiyar siyasar Turai wato European Political Community, wanda babban taron sai mai da hankali a game da haɗin gwiwa kan dabarun siyasa, tsaro da ababen more rayuwa. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sai kuma shirinmu na shadi.
18: Dubban mutane ne suka taru a filin wasa na Ubafemi a Wolowo a birnin Ibadan na jihar Oyo domin halartar bikin al'ada na duniya wato Egungun wanda aka saba yi a duk shekara. Bikin na al'adar Yarbawa ya kunshi wasan dodanni fiye da 150 da kuma kungiyoyin al'adu 120. Sai mahalarta taron fiye da 18,000 cikin su har da waɗanda suka zo daga kasashen duniya. Bikin wanda ya samu goyon bayan ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Oyo na da nufin haɓaka al'adun Yarbawa tare da bunƙasa harkar yawon bude ido na cikin gida da kuma haɓaka tattalin arzikin jihar.

0: kamfano za domin su yi kara wannan ta El Clasico tsakanin su da Barcelona
1: wannan dai bai Arabia
0: to lalle dai kam to idan muka leka gasar Premier Ingila kuwa a dazun nan Chelsea ta barar da damar kammala kakar wasa ta bana a tsakanin kungiyoyi biyar ko kuma shida na farko da ka iya ba da damar haskawa ko a gasar Europa ko kuma Europa Conference League to kungiyar Chelsea ta sha mummunan kai ne bayan da Nottingham Forest ta lallasa ta da kwallaye uku da nema an jima kuma akwai fafatawa tsakanin